Mabuhay! Kumusta? At magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Filipiniana. At nandito na naman tayo sa Radyo 2 MCE, 92.3 sa Batros at sa Orange ay 94.7. At ngayong gabi ay mapakinggan na naman natin ang mga iba't ibang awiting Pilipino. At ang araw ngayon ay Huwebes. Ikapito ng Mayo sa taon ng ating Panginoon, 2026. At ako po ay si Ninita. Good evening everyone and welcome to Filipiniana program. It's your home away from home program to MCE 92.3 in Batros. And in Orange is 94.7. And tonight, as usual, I will be playing for you a variety of Filipino love songs. Your host for tonight is Ninita. And the Filipiniana program is your home away from home.

Na dramatika na marto kamida na wai kula kita bo weekenda na bongi vina kende sabat ko weekenda e tol na miniti me na mai tareki na na ma tende da bina dion dona khloko a weekenda vector week me kesara sangenda lo alistiko mai ke sibi sabat kan bo bren kuwa a ni kuwa ne kapitu ni singeni bulo me rondo lo sa vulcano o bina wale bini mai da bo bicho tareki taltiko en a e bukuri live coverage ngo excuse me ni central ni nabuno kono kwa tala kina we came in the second don sorting mai and we agree to mc in 92.3 fm when we not that we came in kesara ni ndo kala ko tuna kina mara mai mai rongo tikina na an era be kampani kara somo to bre lavo na na da to program no ni vitito okay and bo ni ko no tia sa ke metretico na na to na ba telefoni en bogna ni kwana buku ni mata ni lima sabon dona selo altiko en bogna sala kambro gona tu mc en ni to pointer a vinda ni mitweni wikem do kesara bora tem kere mai la mati mai matuku mai lau en bogna ni kwa a tbor sa temo la lor tbor mati ngo mai la mati mai matuku mai lau arto so sengo na tengo na la longo o chiko naisa o vili o andrew o mana takayawa manoa kei